Mak Dening. Iya, bang-bang wasigeni anu parantos di supiranku eyangna. Dening ajian kilat gini. Atuh, iya Raden Gatot Kaca ngalumuruk. Lulus kaya anak-anak. Rasakin iya Gatot Kaca.